Na nehang na gehang na sokang na sakang pareyang pavitrang punitang katakang na jatang na batang na mitrang na mantre namo eka tantre na dharmang na bharmang na sarmang na sakya na barmang na charmang na karmang